0: kwankuk inh oilu nuk pikumr nuk tamana attusk knaku. Tol kwankuk atukuluku pikumr nuku. Kailunum yohtk tika. Akunahum tanum kalaht lahtuk tamana sinrit niluku. Jin mi khotn pe. Kwankuk. Toh inh kuilunuk pitukum khunuk. Utu mangnaklunuk lu pinakkaku kwankuk. Akukutam kanh pakakhalutung lu kala-kala kawjilutung pilasakta ilit kan kalkulaga nagap kagilutung pilutung pilkat ni yum kala kawjilha kala kawjiluni pilasha unat takwam nang rusuku kwankuk mahun yulmgnigun atukhuluku pispuk mistunruniluku mattumi qalarluni piarami ikitaki khani khwa chaliumun qayaqavlgamun good morning tosh
1: good morning iluk
0: ikitaki
1: qoyan qwal kamira ognasu agnaq Paifluku, ayak yopuk, nak siutet. Luna ngayam, chakswewi inus kutu, taanak suman, tang lakta. Ayak yot, taanak su chakswiliksu bilutim, chakluk manna, duknik. Umyo chakatsu, Pinaksin. Nasun wedaput. Iyon mam tagay sa kumani sa dunilakit. Nuna at chokan iso. Yuguyak sa dun so. Kahit pijit siya. Una kuwa tan ko nang ikaya ko lukit. Tribal councilor. Ampi. Naksak nakulo ay vayopat. Una sulu ansukin una chokan tunnilakit. Kaya skot matot state trooper at na wan kemaklo. Ugo klu legislator ak. Jimmy and Hoffman ak. Way kay boda klu biluki. Bilu mununa youth elders construct binakna. Mahun su radio kun Aya gyo pat si akatman bisksu yakaka radio manuita skluk ni kais umyot pat kaya bisigok man tang lagan ka sa pagsuya ko naksuksuk jumil ngulos tawom kaya gawak taw elik taw na ako naksuwa kaya utlugi yah elu chano ni mani tribe nuna chog ni ang piga yulugin kaya gyopot magutu chasun tunil gis an suki nuna yah good morning ako lupi
0: Umyokot makpilu chikwakini chikwini sutfchnik KYUK 640 AM yuktu yukamk ni chikwini ukut ukutwane kaya gachuchit 907-543-5985 907-543